olugbagbon mi saye are saje ki ngbon mo gbon loni mo gbon lana emi na ko olodumare lo logbon nlo loye e ku ojumo oni bi gbogbo te ba wa te tun tin gbo ela loro tuni oro ebukan o oro egansiko ni mo fi nso fun yin pe bo me ni ba dara ka wi a ni fileke si di ome lomi o eh aye ijega ba family te ntuto e je ka wawo ebole ni ilu ajedibule e tun wo ki tun tupepe oro sile e je agbe nkan ti asiwaju tun se wo se nigba kan aimo ye awon eniyan ta jateran ni nkolopa rin ni gboro bi an ba nlo awon VIP fere o modun gbaran ati e wa da won to leye ki won o lu olopa momo yato sa won ti ko ye ki won o lu ati waju wa wo gbogbo oro yi pe kilo ti ye ko ti se je eh olopa to ye ko wa ninu police station ti e ki won o ma sise ti won bi an ba nlo na ti an ba nlu won lo bi an ba hanu lo fan bi moto mi ba nbo won ma lugi mo moto ni moto won ma ko eni ti nlo ni koboko leyin bo olopa ti nse ti e be ni mo po ma se ti e adupe lowo asiwaju to wa fi ofin de won pe kikaluku pada saye dipo oru awon won won yi won wa yan awon civil defense ni po si e n ba mo po ni to fe lo to fe ma tele nka ko lo gba civil defense awon civil defense na tun wa wulu fun ilu ajedubule wa lorilede wa nbi de bi pe gbogbo bi nka alumani le wa wa gbogbo be pata ni won fi won ha si pe ki won ma so be ba si fi nkan so ole ole o ko lo ni gbogbo n ta won ta ni lalumani le la won ka ba n ko lo se golu ti won wa lo ni ka so ni aba won opolopo nkan mi ti won ji ko lo be e si n so pe asiwaju o sise bo ba tun wa fe sise nko olopolo pipe lo ma bi batumo gaji bo se ba orilede iko lo se wa mo ni nsin boru aje wa ti se kura tetele ti gbogbo wa wa kawo gbera bi oko panu mo to debuso ti o le lo mo se olugun mi tun ji ojo to nu ba ro ri jinle asiwaju mo po le di be mu nlo fi gbe si minister interior to fi nje kari gbogbo re mu eyin na e wo bi nkan ti se wa ri bayi e je ka pawopo ka pamopo ni o ka fowo ti asiwaju leyin ka jo se ko ngbogbo ko le baada enikan ki ja wade o onikan ko ni o sa ma lo so gbogbo bi alumani ile wa wa onkan na ko ni o ma lo wa awon olopa boya won se dede abi won o se dede civil defense n sise o gbogbo bi ti nkan alumani wa wa pata onolugun mi na po ibe lai moye igba omo yin na kuku ni nilu olodo abi bo se nse ni olodo eyin te je baale ebe na te je baale le won lori eyin na e wa woroko fi sadake fowo sowo po pelu won be ba ri ko loro si eda ti won gbe joba lese ti won fe ma fi ogbon alumokoro iko wa lobe lo be ba mu won ko si ti a da ogbe won sile fun se bi ko lo fojugun oyin ke gbe si waju ijoba ni ko rojo ti e bo ba je bi won o mo ikani o rojo ikasiko ni o da eje ka jo se o asiwaju oku se o oku afomo niyan se ma deyin o tori pe an ri pe o le se niyan se fi o sibe gbe ni ti ba n ta lenu gagaga iwo fi won le fun dajo olodumare aye ki yin ni teyan ba se nkan to dara ota won niyan da e la loro ni o o tun di ni dede akoko yi kan na lola ka to pa.

0: gbe ogun oloro laarin awo odo o ti wa di nkan ti o wa ni agbara elomi yo gbe oja tan onururu ogun oloro nti e ni won wa mo di pe nti won lo bayi opo omo o ti di idakuda si gboro aye nipa mimo mu awon ogun oloro eyi to si jeje wipe ko ba ojo waju awon odo yi je yoruba ma so wipe eyin bayi ni di akoko se awon to je pe yo dari orilede aba won ti won wo gege bi eni ti o je pe o na ni yo je nkan lawujo wa
1: ibogun ni fun mi bi mo se nja
0: sawon odo na lo wa to je pe ogun oloro lo wa fe wa de baraku si won lorun oje nkan ti a boju wo laaro toni le ba si gbagbe awon ajo ti o gbogun ti gbigbe ogun oloro nile Nigeria NDLA opolopo awon eyan na ni won di pe won mu lasiko yi atawon to nta ni atawon ti won gbe kiri mo ti ni alejo pataki ti ajo ma foro jumi to roro laaro toni bo ti le je pe a tun ba eni to je dokita a ba won na soro lori eto yi

0: Ogbeni Abiodun Maxwell e ke awon ara ile.
1: Ile mo ki gbogbo wa lorilede Nigeria pe Nigeria yi igba tun yo de si Nigeria.
0: Ami ami ami ami ami ami. Te ba ni ke wo ni gboro lasiko yi. Awon odo asilo ogun oloro o ti wa di nkan to de baraku lasiko yi. Mo mo pe eyin na ri awon mi to je pe tan ba gbe nkan yi tan. Won wa di dakuda si gboro oju wo le fi wo awon eleyi to nsele yi
1: e se atokun lakoko o je ohun to ba ni ninu je o je ohun ti o se o ti wa di ohun to ye ki gbogbo a o boju to lori dede Nigeria bi awon odo se yin se asilo ogun yin si asilo gan nikan al tokun awon odo won tun ma so pe won gbe ogun elomi ala ara elomi ala ipo ha lo gbe ogun eloro won fe gbe koja si orile ede ni o atokun o je en to ba ni nunu je o o je je won apewawo ti o ye ki gbogbo wa patapata lorile ede Nigeria ka jo boju to e ri odo miran e ma wo pe ah wa so ko ti wa ni oja jeun lara e
0: oja je
1: ede ton lo niyan wa oja je e wa ma o ka

Ghana Men Basketball World Cup qualifier eleyi ti o waye laipe yi yo gba wa lasiko ni mi ba ni kin daruko gba won agba bolu a fowo ju bolu sinu ajade apere lagborin tokunrin iyen the Tigers eleyi ti won kede sugbon bo ba do la gbogbo bi nkan ba tu se lo nbe ba je keyin ti wa mo e ja ko nbe yen lo be o lo bi awon gedengbe niyan e ja ma talatari atari o dile okere ora arojo ye musolokun bola ba se na e je n kokko doju oja na kin lo polowo awon agba bolu wo gangan awon agba bolu arsenal awon wo na ti gbe awon wo chelsea ti gbe manchester united ta le ti gbe e je ri en te ni koju oja to ti gbengbe tori pe to ba ti di ojo osegun ojo kini ninu osu kesan won gangan ni oju oja fun summer ma ti gbengbe yo league o si ti bere league to ti egbera so lola yi ko si wahala ba mi dada lase kesi an bi gbogbo kare akoko up gunners ni e otun ba lare falana gbogbo olu owo ti oni wa yin ti agbara to gbe arsenal dani gbogbo olu owo ka fatamola e ba nki adewale ma sa gbogbo olu ajo e number 1 gunners gbogbo ajo e niyan o baje ti e ja lo polowo ka lo bi ta ba lo na baba de a wa farabale ma jado bale e ku jeri en te ni lọtun lọtun lọjọ yọ kini ti ma tun je ke farabalẹ mu sara laaro tuni iyen labala boya le ma e ti le gbọ nbi kankan oloba mi lo ni ori be o n lo wa mo n bo wa folajin oye tayo gbogbo ara mo fi n pada bo mo kiyin o e ku kale.

0: kaluku elese bile ni ku jade witi witi
1: gugu awon ni mole
0: awon lorisa
1: awon ni fa
0: awon de
1: awon alagbo
0: awon ilegun
1: awon ni sogun ati gugu elese bile to ku
0: democracy park ni oja oba akure ni kati pade lagogo meson wuro
1: from there la wa ma fi tori tilu wode lo si adegbemi ni kotura center
0: lati be o tu di gbagede nepa
1: bi ti elegbe nje gbe won yo ti ma display asa ti e
0: yi loba loba ati joye
1: pelu all custodians of culture and community leaders
0: si awon government representative
1: pelu ara ilu lapapo ni ke jajo peju
0: a de tu won fi asiko yi paro wa fun joba wa ni pinle ondo
1: lati fun wa ni public holiday lojo ne
0: popolopo awon ipinle de tin se be ni le yoruba
1: ki unity love and peace o le rese mule
0: lodun esese wa fun o
1: oloye giga
0: tope jiniga ayade
1: obo ogun agbaye
0: national president
1: oba agbaye temi adara riwa joye
0: olujasile egbe
1: oba esese monday olajo bi arigbase
0: oba esese ipinle ondo asamo ti ilu owo
1: lo ni ka kede e pe
0: ojo thursday ogunjo osu yi
1: ni odun esese ni ipinle ondo
2: APC progress amawu

0: adun didun iranti olododo
1: agbon adu ti pe ti pa Julius Akinde dagbere faye
0: 21st of August 1996
1: ojo re bi ana
0: ti ku pa gbe bi eni ti ko maro
1: ojo ti ku pa luku bi eni ti ko mosun
0: ojo ti ku pa lekeleke bi eni ti ko mefun
1: ojo teyin ka ti le erin wolule
0: awaye ko si
1: ohun ta ba se sile la oroyin
0: pa Julius Akinde se foni le o se falejo
1: gbogbo awon mo
0: atomo mo
1: ebi ara ore atojulumo
0: lo se ranti baba oninu re
1: number 5
0: okegbogi street isalu nilu idare
1: eto na awaye
0: lojo kokanlelogun osu kejo odun ta wa yi
1: 21st of august 2026
0: pa Julius Akinde
1: tun bo ma sun laya olugbala.

0: ni a se agbekalẹ re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa aturawa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun takun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa amobitas amo flush capsule atura herbal mixture ati amores rami gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist pesi missing the last bakana emari periji atura ati amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa amobitas amo flush capsule atura herbal mixture ati amores e pe sori ero ibanisero 0708877855 lekan si 0708877855 a o nifi aisan lugba o amobitas amo flush capsule ati atura herbal mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu emoye ise lago ara atura ise re to ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yin se ni tin pin alakan ati gari inu kiku lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to onje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo n kopa ti ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o n safikun immunity system atura Herbal Mixture ile ise Amolab Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi atura Herbal Mixture Amolab Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo n dupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu atura Herbal Mixture
2: atura o ature lara
3: Sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
4: mami
3: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
4: hypo ke
3: beni awon kokoro efoju ri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
5: ma gba fa awon kokoro efoju ri da bobo ile re pelu hypo
6: hypo
7: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mo lè ṣaláì máa panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó tiẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn

0: abamisho koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ba gbe kale lo lode 24/7 abamisho ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogedegede doti ara danu logo lomo okunrin abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nadaki fonte dugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 091 60 62 62 53 Uruko money January 24/7 Abamisho Rubiga Ijawa Ijausi always guide
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
0: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogedegede doti ara danu logo lomo okunrin abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nadaki fonte dugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 091 60 62 62 53 uruko money January 24/7 abamisho rubiga ijawa ijausi always guide
2: iwe aso lewe owo ikeko egbona ibusun ko
3: iya mi iru ibusun ti mo sun si nile ati sade ni mo fe o muka
2: o tun na awon na ni jare ba se seto ba won mo wa se ma pada sile iwe won ero ti wi pe omo to ba so run alaafia o di dodo ko pegede ninu eko re awon dokita ti e jeri wi pe orun je okan ninu to omode nilo lati jafafa ninu eko won no ibusun muka fun awon akeko laayo loni
4: Mocha, adding comfort to life since 1959.
5: What's up, Bere? Fun le shala ima panile ni lakoko apejokpo ita kurosori la malebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni first ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, ara yin kankan o si leyin e.
6: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
5: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
6: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe.
7: Yes, it is. Ekude de asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kun si nbe tori pe n to ti kale to ti kako ni e ti ma gbo nipa seed care ini le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba so nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo deun fun ni ṣugbọn ta n wi pe bile aye se ri lode oni gana ati ri awon kan woyi ni rorun wa bee ni eyi ni idahun ṣugbọn won ni ẹnu onikan lati gbọpọn lọjọ ni alejo kan be pẹlu mi ti won di aṣoju ileiṣẹ seed
8: Live it, my father.
9: ADAPAL.
10: Labe akoso awon baba wa, right honorable Taiwo Olatunbosun, ati gbogbo awon alajosisepo won latori PS, awon assistance, patapata to fi desale, ese o. Ajose wa o ni baje radio mokanla en latin dun lowo lowo nipa pe ile ise eto iroyin mo fe ye enikan kan ti mi o gbo mi o mo won ni won pe won o fe ko sele tori be ba wa ni ori radio BSES lowo lowo e ma gbo wa iyen ni 91.5 FM bakana le ma ebi nla radio Kolado Ekiti nbi 102.3 niyen ajọlẹpọ bayi fresh fm 106.9 ajọ nṣiṣẹpọ naa ni adamimogo nido 107.7 fm ajọ nṣiṣẹpọ naa ni bẹẹ naa ni adaba fm lakurẹ

0: mairie avec Bira Kaye Kane Opasku ni Aiseba.
1: Ou de mairie.
0: Ben.
1: De Fechibaye.
0: Dans Fechibaye.
1: Ni pas un petit frère, so yi.
0: Ben.
1: Oshishi, qui est tout l'irni, da da, a teni ti ou l'irni. Quand on est classe,
0: ben,
1: quand on est bon,
0: ben,
1: on est bon, on est
0: bon,
1: on est bon, on est
0: bon, on est bon, on
1: est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on
0: est bon,
1: inclusive là,
0: on est bon, on est bon, on est bon, on l'a fini à moi. Oluko to yan to yan ranti awon oluko kan wa ti je pe nkan tan fun yan laayo niyan bawo la je le ko avoju aditi ateni to gbaro dada bawo la je le ko opo
1: le kan le
0: kan yes
1: awon ka fo du joko bayi
0: abe
1: en to ri ran joko bayi disa si wa waju
0: be ni
1: o si jo nko wa
0: awon instrument kan wa to je pe gomina ti sito dadi to fun won dan ba ba to je pe won wa lo la princesse, tu as essayé un inclusif et le plaisir. Allez, tu as dit, tu as dit, ibu ile gan ta nko fun won gbogbo e lo ni slap to gbo le fun ra won en ba lo wi se a le fun ara e lati le to lati le
1: bo
0: be no mo so pe gomina wa gbo yanju o gbo ju
1: sube buku se
0: oda
1: e je ka wa lo sori tori mo mo pe le ibo si nbo asiko wa pe le ti si ni gbogbo alaye te se o kunju o de o fe die wa yi o olola professor oga gba subebu mo le ngba tisha lekiti se e ti wa ri pe tisha wa o to ni abi tori awon akanda ami akanse ilana to wa nle yi le fi lero pe o ye ke ni awon tisha tuntun to ba wa ri be melo le fe gba o lekiti melo le ti wa ri
0: e se olotu ba kin so pe ni odun yi ati gba awon kan si eto inclusive fun inclusive edu school yen ati gba awon kan
1: akanse eko
0: awon akanse eko yen ati gba awon teachers kan to je pe awon teachers la tun lo train la tun lo se da ileko fun ni ido ni gbogbo ose to lo yen na fi se da ileko fun won
1: awon teachers tun
0: inclusive be fun inclusive so then ele ki je boya ko si gba ti teacher tori awon teacher na ma nlo ni eni ba ti retire to ba ti pe to di se fun odun ma
1: o lo buju
0: me o di lo
1: be
0: a la ti fi isele to ba fi isele se o gba aye ma wa fun yen fellow me lati di wole iyen la wa ko papo lai ni pe o yes
1: awon ala foto wa
0: to wa
1: e
0: fe di awon ala foto wa yen ni a fi ni pe la fi seto
1: biba
0: oluko tutun boya kin sare so wi pe oluko tutun ti a fe gba ko saye fun won ni ado ekiti
1: nikan
0: ko saye fun won ni ikere ewo ko saye fun gan ni yin awon ti won ba gba ti o ba le lo si igberiko ko ba wa fi leta wa sile awon ti won ba gba an be yen awon na o se olohun e je ki awon na ko ni imo to yanranti oluko to yanranti oun la fe fi gbe gbogbo won si sibe so awon

0: lati bere debi ta abade ni pe awon ti won se idanwo te de ngba won yi se ijoba ibile kankan ti won ti wa ni won o pada si ni then ije o di dodon ta ba ti lati bi ki bi ko lo ma iru odo mi ni omu oke bayi ken ka ni pe gbe ti sa lo so mu oke se o di dodon ko mo gbe be o di dodon ko je be ni o mo sabi o mo ta do lo o bi ko le ni o ti mo wa
1: o lo tu e se nkan gan ti mo so ni e iwo tan ba gbe si ilu kan ka so pe ipole tan gbe e si ko si nkan to fi ma gbe ipole nigba ti mo bere ise teacher early 80s won pose mi si Ebogimika Comprehensive College Atosin yes
0: ibe
1: ni dare ibe wa mi o ti e duro si be
0: e sha go bi te analysis ke so
1: seri ni advertise a fun a fe ke ipolongo ati ipolongo fun ise ni award ri pe awon to apply fun o lo si bi 20000 ogun egberun o le lona ogun die igba ta wa ni pe awon won ma ti oju kini ka se tori ati HND na awon na lo apply all be well awa o ni eto fun HND o tori tisha la wa a lo ba won e ba wa court awon
0: won je kuro
1: won mu kuro boya 1000 plus o wa ku 18000 plus
0: 18000
1: be ni to se
0: education
1: to education ton wa fun exam eje ki so ni ti ado nsin awon to wa lati ado ton fill from ado local government won je 775
0: teachers

0: je kan gbe ni e je kan gbe ni fun ala fi a won le o be je support him o ehe be baba e je ko ye wa pe ipinle meta 24
1: be ni
0: lawon eyan ti wa
1: be ni
0: agba ti sade kiti
1: be ni
0: ipinle 24 lo wa le to tumo si pe se te ba gba won yo tumo si pe ki so mo ekiti nikan le fe gba si se
1: be ni o ki so mo ekiti nikan
0: idi o
1: ki so mo ekiti nikan tori pe gomina wa won se oju saju kan ti o se ti ka gba pe awira won to gba iti yen ka gba pe ari omo kano tori kano wa bi to wa se exam but no wa bi to wa se exam katsina fct and I think we are Nasarawa and one other something they call Latiri. Right.
0: If we let you pay it, we let
1: yes, no apply. So Tiru won ba tell the two pay pe won gba bi to ye pe tan ba gba bi 80% ta tun se idani leko fun won ta fi oro pa won lenu wo tan le tun se kini tan tun da bi ah ti a ba so pe a gba won ni ah le so pe a
0: gba won to da la wa wa
1: nitori pe Ekiti na je se kaakiri Ekiti na je se ni gbogbo bi parata
0: na de
1: se
0: je
1: tan ma ko mo eja wa won to ba ma ko mo won daada iye pe la tori pe eni wa la dodo lotu mo lati gba mi o ni gba o lotu
0: esa ki n ba mo wa sodo ye ni gba
1: ti o ba 350 ti o ba se daada ni e ti wa mi o ni gba
0: ebi le mo so fun loju ko oju
1: daada mo ni gba mo tun fi ye yin
0: okay e je ka gbe yen ti se gbe kan gbogbo alaye te ti n se lataaro ati mo ye awon to se danwo ati mo bo won se n pass si no n be pato wipe oye bayi gan lawon te fe gba mo oye bayi ke to dahun 2023 le ti n gba ti sa o
1: e
0: gba melo ni 2023
1: 1005
0: le to fe gba
1: 1005 la gba ni
0: 18,000 wa n se danwo
1: bẹẹni
0: to le fe gba gan
1: seri
0: melo le ti wa ri
1: olotu ohun la n sọ fun yin ayo to ba wa ayo to

0: of the gospel.
1: Wakati inrere o ni eto pataki.
0: To kufu imisi oluwa.
1: Ori ikani Adaba FM
0: 88.9.
1: Akure.
2: Yi to ti nwaye lojo Sunday tele.
3: Di ojo Thursday bayi.
2: La gugan kushedju me dogu sa gugan fa.
1: E ti ma agba oron Olorun to jinle.
0: Ati inrere ni eto ti ijo gospel apostolic church se onigbowo e.
1: Bi wa se ma agba lose yi.
0: Jesu Christi onise iyanu yo sise iyanu pataki ninu aye re.
1: Gbogbo eyan omo Olorun
0: pata e ma sala igbo.
4: Ibi ti awon eka ijo Gospel Apostolic Church wa ni o
5: District Headquarters
4: Number 2
5: Peter Eke Street
4: Shijo Ade
5: Akure
4: Akure Branch 2
5: Number 67
4: Odo Ikoyi Street
5: Akure
4: Akure Branch 3
5: Beside Sunshine Estate
4: Oda Road
5: Akure
4: Ifon Branch 1
5: Number 42
4: Bini Owo Road
5: Ifon Ondo State
4: Arimogija Branch
5: Number 1
4: GSC Street Arimogija
5: Bini Branch
4: Number 12
5: Uwale
4: Off TV Road
5: Bini City
4: Edo
5: Idanri Branch 1
4: Number 159
5: Odowa
4: Idanri
5: Idanri Branch 2
4: Beside Akpe from Market
5: Idanri
4: Idogun Branch 1
5: Number 1B
4: Opposite Idogun High School
5: Uba
4: Idogun Branch 2
5: Surulere Street
4: Isara
5: Idogun
4: Ifon Branch 2
5: Number 2
4: Obanigba Street
5: Ifon
4: Igbotako Branch
5: Number 62
4: Idebi Street
5: Igbotako
4: Imoru Branch
5: Number 18 and 20
4: Ifon Road
5: Imoru
4: Ijagba Branch
5: Osuta Quarters
4: Sobe Road
5: Ijagba
4: Okitipupa Branch
5: Greater Tomorrow
4: Oluwaseyi Street
5: Akpata
4: Site B,
5: Okitipupa,
4: Ondo Branch.
5: Road 1,
4: Number 2,
5: Isale Ilela,
4: Oketura,
5: Yaba,
4: Ondo Town.
2: 26, Araromi Street, Okeluse, Ondo State.
4: Owo Branch,
5: Ogedengbe Somi.
4: Opposite Idasin Primary School,
5: Owo.
4: Ore Branch,
5: Behind Ade Super,
4: Lagos Bini Expressway,
5: Ore.
4: Iduani Branch,
5: Post Office Road.
4: Opposite Amateku Office,
5: Iduani.
4: Akuba Branch,
5: Number 61,
4: Okele Quarters,
5: Akuba.
4: Owo 2,
5: Uwoye.
4: Eleweku Street,
5: Enete Somi,
4: Owo.
5: Igbokoda Branch
4: Number 18
5: Ifesowapo Street
4: NGDC GRA
5: Igbokoda
4: Gbogbo ibi ti eka GAC wa
5: ni Ondo ati Edo le ti gbo yi o
4: Jesu Christi
5: Loluwa
6: The Lord Oba yirayo Olorun mole lo kola Jesu Christi Olorun anu gba ope wa ki imole ki o wa le oruko Jesu Christi Oluwa ati Olugbala wa ha Olorun wa o je Olorun anu Ise Olorun odaju Olorun anu ni o se nse lati ti kosi o se be titi di oni titi yo se fi pada de lati ko awa yan fe ni anu re yo si ma wa lori wa Oni Psalm wi be fun wa. Bi Olorun si je Olorun anu Psalm 103 verse 17. Psalm 103 verse 17. Sugba anu Oluwa ati ayeraye ni lara awon ti o beru re ati ododo re lati omode omo. Anu Olorun lati ipilese wa ni. Anu lo fi da Adamu ati Efa lati fi gbogbo nkan ro won lorun laife ki won se laala o kaanu awa aworan re ekun Jeremiah ti wi pe aanu olorun ni o je ka wo parun tan o gbogbo to de ba aye bayi gbogbo awa ti aanu pamo gbogbo awa ti aanu pese fun gbogbo awa ti aanu gbe lori soke A o ni je fi were pe Olorun lai ni je wo re wi pe alaanu lo je titi disise yi o si saanu fun aworan re abi awa omo re alaanu ni Olorun idini yi to fi da wa si idini yi ti o fi fi ara re pamo fun wa Olorun je alaanu nigbati a pa itan omo nina kuna fun wa ninu we lu korike edogun a fi olorun we baba omo nina kuna yi ti o fi anu ba omo re pada nigba to ri omo re lokere anu se o fi anu sare o gba omo re pada bi baba se se fun omo titi do ni yi bi ati le dese ti ese wa pon bi ododo ti ese wa ri bi aso ti are laro sibe anu re si sogo lori aye wa fun gbogbo awa ti abato wa ene Jesu Oluwa wa fun ara re so lori oro anu yi we Matthew ori karun ese ikeje alabukun fun ni awon alaanu nitori won ori anu gba Jesu Kristo Oluwa wa fun ara re gbogbo nto wa se laye pata ise ranse anu ni alaju afoju aji oku dide ka pese fun eni ti o salai ni nkan kan tabi ikeji se a o ti wa so ti alarun egba tabi ti a o so ti alaisan ti odo Bethsaida gbogbo awon won yi ni opo igba ti Jesu ba ti ri won anu se Jesu o se nkan kan lori oro won kini eleyi ndari wa si ki lo ntoka wa si ki lo npe wa fun bi abaje omo loro a ogbodo ya odaju bi abaje omo loro agbodo ni anu bi olorun ba ngbinu wa bo se wu kayo ya odaju to bo se wu ki ayo ya opuro to bo se wu ki ayo ya ike to bo se wu ki aye ko le koko ti eni kun ti e fe ran eni keji lowo mo agbodo je alaanu ki se nitori fun awon eniyan sugbon nitori pe fun Oluwa pe baba wa gan Jesu Kristi fun ara re o je alaanu bi eniyan ti le je eletan bi eniyan ti le je oniro bi eniyan ti ele je eleke ati be be lo ise awa eniyan si Olorun ibamo si aanu re ibamo si ironu aanu Olorun aye iba ti parun aye iba ti tan isele ti iba ti sele si opolopo elomiran tabi gbogbo ti ton gbo mi yi ibamo si ironu aanu Olorun ibamo ti si iwalaye elomiran mo mo daju omo re mo daju egbon abi aburo re mo daju awon ara ile re mo daju awon ti ejo rin ajo ni ebi tabi ni bi se pelu won ti torin ti aye da o wa ya odaju ara ninu Oluwa bi Olorun ba ngbe inu re to ba ma jo baba re ti wa ba jo Jesu Kristi eni ti o n gba itoni ati imisi lati odo re eni to n gba dua si ti n gbo adura oni alabukun ni fun awon alaanu tori won o ri aanu gba o na si wa o sise ranse re gbogbo igbese re pata o n kede aanu ki se idajo ki se bi eni ti o ranro ki se bi eni ti o n gbesan ni a o le ni aanu lai se pe oro Olorun o yi ode ikorita na bi o ba wa labe ohun yi nibi kibi ti o ba wa o mo pe ohun ti Olorun pe mi ati wo si ohun ti Olorun fe lodo wa aanu ni ki se ebo ohun ti Olorun reti lodo wa o ni aanu mo da nikan je tabi mo da nikan mu tabi mo da nikan pete pero irin aju aye re gba ki o si mo daju wipe Olorun ti a n kepe ti n gbo adura wa nipasẹ Jesu Kristi o je alaanu gbawo lo ti saanu elomiran gbeyin se nitori ti enikan se lo fi tilekun aanu okan re tabi lo fi ya odaju o tele oro Olorun bayen ki ona re ko le si ki won na o le ri aanu gba lo ko bi ati si aanu ko digba ti won ni ba so fun o pe ko lo fi fun awon afoju tabi ko lo fi fun awon onibara ko to mo oju se ojojumo ni mo ro ti aye da mo ro ti awon kan se si o mo ro awon to fe mu ki aanu sise ko su o sugbon lo ko bi ati si aanu ki won na o le ri aanu gba eyi ni eto olorun ati iro olorun bo ba ngbadura loni oluwa sanu fun mi oluwa sanu fun mi o dara be adura ni ma bi o lere eyin melo lo sanu fun yato si omo re to bi tabi to jade ninu re e omo omo elomiran melo lo ti sanu fun yato si iyawo re tabi oko re to yi oka to kan awon melo ninu okunrin tabi obirin to ba pade omo odo melo lo ti sanu fun anu melo lo nawo si awon eniyan olorun anu melo nawo re si opo tabi alaini baba tabi alaini ya okan olorun ise olorun iwa olorun ikan ninu re ni sise anu o si npe o reti lodo eni kokan wa lati je alaanu gege bi eni ti o fe mo olorun gege bi eni ti o fe dabi olorun gege bi eni to mo ise ati iwa olorun ikan ninu iwa re oni o saanu mo be eni kene ba si o emi anu ni mo nje teyin o le dariji eni kene te ba ri ti ki dariji ko ni anu omo ni keji lo fa ti ko fi dariji inu olorun odo si eni kene ti o ba dariji ohun to fa to fi dariji oni aini anu o fe lati se idajo o fe anu o fe o daju re lo fi ko lati dariji olorun o fe eleyi ki adua wole mo tete gba agbodo je eni to ni okan anu ani okan iyenu iyonu si gbogbo eniyan ki inu wa ko te ta ko bi ase yara tete dariji nigba na ni awujo baba wa ti nbe lorun agbara ti ro fe ta o fi je alaanu gege bi olorun se je fun aye agbara ti ro fe na olorun yo fun eni kokan wa li oruko jesu kristi oluwa ati ruwala wa ha
3: Emi mimo, emi olorun we, emi agbara wa so wa dodun. Emi mimo.
7: Nigba ti Oluwa da iko lo si ori pada, o dabi eni wipe won laala. Idi ni yi ti a fi pe gbogbo eni. Sibi Ijo Gospel Apostolic Church to wa ni gbogbo ipinle Ondo ati Edo. Bi eto ijo se lo ni wonyi o. Ojo Sunday, ni Sunday service. Bere latago meje abo aro. Ojo Tuesday ni Miracle Hour. Lago marun irole. Ojo Wednesday ni Bible study. Bere latago marun irole bakan na. Ojo Friday ni House Fellowship. Ni ago marun irole. To ba wa di gbogbo ojo Saturday keta loshoshu. The Hours of Victory. Ni dede ago marun idaji. E wa kajo wa pade Jesu Christi. Ti se alase pe igbagbo wa. Ni gbogbo eka ijo Gospel Apostolic Church to wa ni ipinle Ondo ati Edo district. Fun ebe adura e pe sori ero ibanisoro yi 08142090488 Pastor Paul Ajawo Ondo ati Edo district overseer Pastor FA Adewumi GAC general overseer Reverend SS Sadela GAC founder emo wa je ka gbagbe o pe bibo Jesu Christi ku si dedede
8: Oh, number one radio. Adaba FM. Adaba FM. 88.9. Akuru.
9: Areni, asuorire. Ajosewo oni baje ojo na re bi ana ta pade l'office MTN ta ti ra simu akoko sugbon ka ma paro o so won lati ri ore ati alabasise po bi ti e abi o ogbelope
10: MTN is 25 years old
11: fun odidi odun meedogbon ni MTN tin so wa di okan to si so ala wa du to loni anyo ayo odun meedogbon to kun fun orisirisi aseyori be a sese bere ni MTN
12: Books, uniform, school fees. Mattress?
13: Mommy, please, I want the one I slept on at Auntie Regina's house. Mocha.
12: Say no more. Don't leave sleep out of the back-to-school checklist. Doctors say quality sleep aids better learning. Choose Mocha students' mattresses today.
14: Sleep better, live better,
15: Mocha, adding comfort to life since 1950.
16: Gbogbo apata ninu ego community atawa fe ni fe ore. Oya o, ni bi ayeye kon fe fe tori popodun kan to ba wa gbadde.
17: Oba tuntun bi aro, ada wa.
16: The first coronation anniversary ceremony of His Royal Highness Oba Rafedo Lawale Okudare Ile Egun of Egun Ilerode. Logbagi, ijoba ibile akoko Northwest. Ayeye oni bejini tori popapo mo ifinijoye awon oluye tutun nene. Eto yi o bere lojo Monday, ojo 17 osu kejo. Pelu aye si gun salute. Adura pataki ata ṣàbẹ̀wò sáwọn ibi ìṣẹ̀ǹbáyé ọjọ́ tíìsì ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kẹjọ lẹ́wọ̀n padà pọ̀ síbi àpérò pàtàkì bẹ̀rẹ̀ láago mọ́kànlá àárọ̀ wednesday 19th ni ìdíje aré bọ́ọ̀lù láago mẹ́ta ọ̀sán a ó ṣètò gbálùmọ́ tónítóní lọ́jọ́ thursday ọ̀dẹ 20 ọjọ́ friday ọjọ́ kọkànlélógún wá ní àdúrà pàtàkì ní mọ́ṣáláṣí jumat prayers láago kan ọ̀sán eré ìbílẹ̀ wà tẹ̀lé láago mẹ́ta ìrọ̀lẹ́ saturday 22nd august wá ní pápá bárì bìrìkìtì ètò ìfinijòyè àwọn olóyè tuntun bẹ̀rẹ̀ láago mọ́kànlá àárọ̀ tá ó sì wá parí ètò gbogbo lọ́jọ́ sunday 23 pẹ̀lú ìsìndúpẹ́ láago mẹ́wàá àárọ̀ ǹjẹ́ kábíyèsí ọba ọláwálé ráfẹ́ lògúdàrẹ́
18: di eléegun of egun ilẹ̀ rọ̀dẹ̀
16: lọ́gbàgì pẹ̀lú gbogbo olóyè ìlú egun òní bàjẹ́ o láṣẹ ìdùmarè ìgbìmọ̀ ìṣètò ló ń kéde ẹ̀.
19: APC progress.

0: la bala
1: oya baja ba ti gbo aja gbo tori tori ni
0: egun aye le rigun kaye da ko mo fa iso
1: ba gbo ba ti kan agbo si kan ti wo egbon gbon gbon
0: egun alaye
1: a to ti balẹ sori eto losan toni
0: egun alaye kaye da
1: ikani adaba fm 8.9 akura ilu ilamo kin lawa la tin gbo satagun
0: la bala san la bala
1: e ka bo sori eto
0: o ba di bule ko
1: aye dori lode ikani adaba na lawa yi le shetun shegogi 24/7 aba mixture awon gaga na so nigba weto yi

0: gbogbo eyin ta ba fe je alagbata fun ile ise to nse gbogi 24 7 ba mi jo number yen re 091 60 62 62 53 091 60 62 62 53 un gaga na ni number to ja si ile ise to nse gbogi 24 7 ba mi jo Ela nfani ka pe won e ba ti pe won e jo soro papo te ba ti soro papo toro ti gun o si wahala mo oye yin na oye ja bo si abale ba da si losan toni kini nkan ta jo ma da si losan toni gan oro kan lo sele laarin oko ati yawo yawo n gbe Port Harcourt oko n gbe ipinle Eko Nta wa sele re Ibi ti obirin yi to tin sise O da bi pe o n gba owo to da to po daada Boko ve bi sapere ni obi eni pe eyan gba bi 500,000 naira Losu Sugbon ibi tako tin sise ni ipinle Eko Ona o n gba to bi 100,000 naira lo n ti n gba nti e sugbon won ni yoruba bo won ni ibi abawa o na ni isura eni wa loko ba yari pipe aniki iyawo ohun ko fi se ile ko mo bo ni ipinle Eko pipe o nilo lati se kini lati mo bo wa to ba fe gba wipe looto o na si loko ohun iyawo wa nso wipe se ise bi 500,000 to n fi tohun se lowo yi tohun gba lososu yi bo lo n se fe tun ri ise mi o ni bo lo n se fe se ko won wa fi aduru ise ile ko won ma bo iwo to si n gba bi 100,000 naira oko ni nta ba ti ri na lajo mo se kini lajo mo fa o lajo mo na ibi loro ti da nkan o Egbo ki wa ni koko kini ki oko se oko ni iyawo le hun o wa oko si ni ogbodo mo bo wa ni iyawo le hun ile bi se 500,000 le ko won wa joko ti oko ti n gbe 100,000 naira iyawo ba ni oda ko na okuku ma bo wa si ilu Port Harcourt ko fi se 100,000 re le oko ni o n lo lori ile to n gbodo take care idile o ti iyawo oun oba ti e ti sise oun omo take care re pelu n to n gba ibi toro dere o na si n fa lowo e dakun kini ki iyawo o se ti koko we fipo o le ko lo boko e abi ibi ti isura eni ba wa sa ni o ye ka gbe 08162519991 08162519991 hello e ka san o
1: e ka san san
0: e seun o
1: pe o mi joda
0: e seun
1: e ma fe du baba mi oruko mi ni Woli David Solomon emi n be lati ilu Ọkà Kókó
0: oya oro re Woli
1: se ri oro ti yo wa nle yi
0: eh
1: ti o ri atọjẹtifu ni
0: singular
1: fula nade ni taba ni ka wo nipa tọrọ lowo de ibi ti iyawo wa iyawo n gbowo nla
0: o n gbowo
1: ibi ti ọkọ de wa ọkọ de n gbowo kekere ti iyawo ba ni pe ko n lọ ba ọkọ ko si ife to le wa lẹrin won owo ti iyawo ti n gba ibi to wa yen ife yen o le busa di beta kọkọ ẹ ṣe kini ko trust iyawo ẹ ko fi iyawo ẹ silẹ ibi to wa kí ìyá kọkọ dẹ wà lẹkọọ tó bá dẹ lẹkọ yìí pé ó fẹ ṣe é ṣe ẹni kọkọ dáa gba transfer lọ báyìí tí ìyàwó wà kó wá ẹṣẹ tó bí ṣe ìyàwó rẹ tó ti ìyàwó ṣùgbọn máa mánítọ ìyàwó ẹ tó lọ pé kí ìyàwó wá bá òun ohun tí ìyàwó ti ń gbà yẹn ẹ má jẹ ká tara wa ohun tọkọ ti gbọmọ tó hàn ká o kò má ní òní sí rẹ pọ lẹrin wọn o ẹ kú ètò.
0: ọ̀dà ẹ ṣe o máa fa nǹkan. hello ẹ káàsán o. àmì o. ẹ ṣeun ọ yà ń gbọ yín.
2: ọkọ ni ká wò ọkọ ni lórí aya.
0: ó
2: ti yà
1: o ko ma bo ni ko ja ma ma lije ara e ti to ba de ni ka wo o ko gbo to ko e ati wo la ati ko ti ri lo bo yan o ti ko gbo to ko e to n fun fe te ni oko yan o gbo to ko e
0: o da
1: la gbo lo lorun wa lowo o
0: ami ese o oro re o 08162549991 hello e ka so
2: hello e ka so
0: e ka so sa
2: da e ku ise na
0: e seun
2: bo dupe lowo e
0: e seun
2: se roro te gbe sile yi
0: eh
2: o so sile le no buyo si
0: o buyo si hmm
2: oko do lu so aya lo to
0: be ni
2: sugbo condition to rile de wa o ye koko run si o
0: hmm
2: ko to binu mi ni ki so ko o owo ma loko
0: hmm
2: owo de laya
0: owo loko
2: owo loko
0: o deep
2: omo ba duro gbe tan
0: oda e seun e seun e seun o lowo loko oro yen deep gan awon maji o lolo lo ve gbobirin le hello e ka san
3: hello e ka san
0: o ko yin be tin pe wa
3: eh ba yo ni something lo ko mi
0: ogbeni something
3: Yes,
0: oya oro ri e dasi
3: eh ti mo ri soro e na ni pe ti oko ba shopo ni fe aya daada ti
0: ni hmm
3: ti me a so pe ki oko ko wo transfer lo baya wo mi
0: ko fi se ti e le
3: e be ni tori owo la fi se oko yawo si to ba do un ti fe ba wa yawo le lose connection lo a ba ri ise mi
0: ko be
3: ma so do ta so bo yawo
0: ko be ri lo ma bo ni ilu Port Harcourt
3: ara to ba debe
0: eh
3: ma work connection awase mi nbe na kali ma se wa ti awajo wa
0: nbe
3: tori yawo le fi se sile ko wa ba bi 500,000 o fa di 100 lo
0: mm
3: pelu condition Nigeria lo lo
0: oda e seun e seun e seun e to koju se nikan eyin lo ko se lomi bi ilu gangan 08162549991 Hello, Ekason.
4: Ekason sir.
0: Yes ma, obirin lo pe.
4: Obirin lo pe yo.
0: Eh eh, o ya gbo yin.
4: E jo sir, e oni karo ka to se.
0: Karo ka to se.
4: O sanju ka se tan ka o ma ro.
0: Kai.
4: Loruko Jesu ani ka ba mo.
0: Ami ami ami ami.
4: O da be ni pe iyawo yin atoko e boya won ti bi mo kankan.
0: Hmm.
4: Tan ba bi mo ni, wa ro da da pe yin. Owo ti iyawo n gba e o ju toko.
0: Hmm.
4: Toko ba de mo pe oni fe iyawo o. Bi won se so yen ife na pe o looto ife o ni kuro nbe owo se ni fe o
0: oda
4: to ba di pe owo ti n kuro ti o ni pe bo se se bo se tele ife na ma lo seyin
0: ko
4: ra gbe eru e ko lo ba iyawo e ojo so
0: oda e seun ami ami ami ami e seun o lagbara e je mo ki alaja wa alaja obiat oluwa toyin aya baba oki ogun niyan ma se ojo bi lojo osimi to nbo yi ojo sunday ama debe o ma ladu gan aya baba oki ogun niyan alaja wa obiat oluwa toyin Eku murojo bi o Agbara lowo Olorun oba Emi yin yo se opolopo re O ni nkan How old are you Ile so Eh eh o da ku si wahala Ani afi yen pa mo La ba dale ni A ma dale. Alaja fe se bi ready. Ya o didi wa bo gi ogun. Aki yin gogo. Eku mura.
5: Paso paso tan wi ara ji.
0: Hala ni won zo. Oye je won woni. Elo ta lo wa nbe. Elo e ka san o.
6: Elo e ma ka so e ku se o.
0: E seun o ya glory go yin.
6: Ya glory na ni o e ku eto.
0: E seun ki lo nsele gogo oya.
6: Happiness no sherry ni Naija ta wa yi
0: Naija ta wa yi
6: owo lo le se o
0: mm
6: owo oko yen kere ju o ko move on pelu iyawo e ton ba de pota
0: mm
6: won ma wa se foko
0: mm
6: iyawo le faduro bata bata owo yen ne ko lo nbo lodo 100,000
0: mm
6: Eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
7: eh,
0: eh, eh,
7: Alaji Telemu, that's all right.
0: Alaji Telemu.
7: Ah, but you see.
0: Oh yeah, that's all right. Don't want lay.
7: Moti ba kini afeto to mo se de re ni mo se de ni
0: oda e seun
7: mo an do de ayin ba yen o
0: oda ayan ti wa nle agbara
7: mo fe ko we
0: kan ko si wahala area ejo nsa de doke lo mo nbo e ku kale na
8: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se sukesuke, da towo re le ni, oda, se kon sun lo ni.
9: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure. Koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 Aba Make Sure. Ko lo tin nu rara, o ka gu eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ara danu. Logo lo mo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo nada ki fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu iga ijawa ija osi always guide
0: me ijawa ija osi always guide ni e guide e dada o se pataki o se koko number yi o na ni ke ma pe we yin te fe guide te fe je alagbata ile ise to nse gbogi 24

0: awolu solu dero pese.
1: On your track, set.
2: Mon sare je yi lo adaba si mura lowo ere je yi ki se ti alagbara adaba gbera o fo ba won lona o tu fi won sile adaba 88.9 fm o ti gba ko kini o si waju awon egbe ni tele leyin

0: o kale gbogbo bi abiyamo gidi te ngbo mi akanse eto ni yi to je wi pe te ba gbo tan e pada dupe ni o papa julo gbogbo eyin te ti lomo to ti se wa he ka ti neko pelu gc ti won o si rona abayo lati wole si university kankan oya e fiti bale ke gboro ta le jo pataki mi yi fe so oya alejo mi e ba daruko yin fun gbogbo awon eyan wa ke si so ile ise ile te nsoju fun
1: e se gan ni olotu oruko mi ni mrs jemine mo je aseju Ilewe St. Albans Privacy College. So Kalesin number 17B.
2: Ijero Street, Ijapo Estate ni Akure.
0: Ile eko St. Albans Privacy ten so yi kini won fi awon omo ro nle.
1: Lakoko na a fe tupe lowo awon opi ati alagbato ti won ni igbagbo ninu wa ti won si ran awon omo won wa si ile eko St. Albans Privacy College. Agbe ile eko yi kale fun awon omo ti won ti setan ni ile eko grammar ti won si fe tesiwaju lo si universities. Ile eko St. Albans Privacy College in se A level programs bi Cambridge International, JUPEB ati IGMB. Eyi ti omo le lo lati lo si universities ni 200 level directly.
0: Ki wa ni anfani ti nbe ninu awon eko meta ile ite ti daruko won yi.
1: E seun lotu. Omo to ba setan lodo wa ni ile we St. Albans Privacy laarin osu mesan si mewa ni anfani lati darapo mo awon akegbe won ni ipele keji ni university. Omo to ba setan lodo wa ni ile we St. Albans Privacy ni anfani lati se daada ju awon akegbe won lo nitori pe a ma fun won ni eto eko to yanranti ni ilewe wa eyi se ma ran won lowo lati darapo mo awon akegbe won ni universities ni 200 level directly.
0: Eseun o da ki wa ni tiyin fi yato si tawon to ku
1: lakoko ile eko St. Albans je ilewe ti o gba ase ijoba awon oluko to si wa ni ilewe yi je oluko ti o dangajia ti asin fun awon akeko ni imeko ti o yekoro our teaching and learning method je ti igbalode and the two one conducive learning environment anybody knows facilities fun awon akeko ti o ba wa lati ona jijin a ma nse igbaradi fun awon akeko wa eyi ti o ma ran won lowo lati se daada ju awon akegbe won lo nigba ti won ba de universities nitori pe a tun ma ran awon akeko wa lowo nipa kiko won English language mathematics and computer
0: kini awon nkan amuye ti eni ti o ba fe wole si ilewe ti o ni iyen entry requirements
1: en ti o ba fe darapo mo wa ni ilewe St. Albans Privacy College ma ni 5 O level credits ni esidonwo wa ek tabi neko
0: ibere kan ti o ma tawo tase inu awon eyan bayi ni ti oro owo ilewe yin se ki se leyi ti yo kan yan legun eyin
1: olotu owo ilewe wa opo rara ko ni kan awon obi ni egun eyin a si tun ba ki awon obi ma sanwo yi die die
0: gbogbo eni to ba wa nife lati darapo mo ilewe yi a ona woni wo gba
1: omo ti ba fe darapo mo wa ni St. Albans Privacy College ko wa si ilewe wa ni number 17B
2: Ijero Street Ijapo Estate ni Akure ti e ba ti wole lati Okejebu Gate e kan rara rin DS sale tabi ki e drive down wa si sale e ri second turning ni apa osi ki e ya sibe ti e ba ti debe e ri patako ajuwe wa to wa nibe to n toka si ilewe St. Albans Privacy College ni Ijero Street
1: number 17B fun ekunrere alaye tabi ibere e le pe awon number wonyi 0703398 8200 lekan si 0703398 8200 tabi
2: 0703006 3992
0: o da ki n to yonda yin kini amoran yin fun gbogbo awon obi atalagba to pelu awon omo ilewe gan papa ti won wa nle ti won si n wona lati wole si university
1: amoran mi fun awon obi ati alagbato ni wipe ki won ma je ki awon omo won duro sile ma fi akoko sofo di igba ti esi jambu won ma dara e je ki won wa sodo wa ni ilewe St. Albans Privacy College lati wa se eko A level eyi ti o ma fun won ni anfani lati darapo mo awon akegbe won ni university ti o ba wu won lati se course ti o ba won lokun laarin osu mewa pere ni won fi se eko A level program yi ni St. Albans Privacy ti won ba de ti se tan won lo lati wole si university eyikeyi to ba wu won lati lo se course to ba wu won ni 200 level
0: to bo ti je on le ti gbon yen o lati ile iwe St. Albans Privacy College Matthew Adekunle Oladijiloko mi te n pe

0: ti n pa ògbẹ ọrọ ọlọrun, ọrọ ọlọrun ti o ni agbara, ọrọ ọlọrun ti san ara, yi ti n pa igi kedari ya. Ade prophet Dr. Tunde Fayeun ti ijọ Godly Hepzibah Beulah Global Ministry behind Comprehensive Health Center Isakumi Kare Akoko lori Adaba 88.9 FM lọjọjọ Thursday laago marun rọlẹ pe 08062436989 08062436989 Jesu ni Oluwa.
1: Ogolo mi baba ati fun omo ati fun Olorun mi wa ayo ayo Olorun e ku iwo la gbega tori pe iwo ni Olorun wa awa yin o tori pe ibi to ti bere iyanu ni ibi to bade iyanu ni ibi to si n ba lo ibi ara nla ni arugbo ojo gba ope wa
2: amen
1: fun teyan o le se to se gba ope wa
2: amen
1: ibi teniyan o le bade to ti ba koja be olu egba yin wa
2: amen
1: tori ite na ti re ni owo aye ti Oluwa ni odi to gbero owo re lo wa aso wipo se gba ope wa
2: amen
1: fun to o se itori pe gbogbo eniyan ni yo mo wipe ko so ba bi re alagbawe eda gba ope wa
2: amen
1: olorun ara oya ma joba lo
2: amen
1: alase ara ma joba lo
2: amen
1: ni wakati ba wa soro
2: amen
1: ba wa soro
2: amen
1: risi ba wa soro
2: amen
1: ba wa pade
2: amen
1: gbogbo eti ti o gbo ni ti asale oya kan si won
2: amen
1: emi yi pada okan ko ba won pade
2: amen
1: aye onipojipo ko fo tutu
2: amen
1: itanso ogo tutu ni ko fara han
2: amen
1: imole ogo tutu ko tan kare aye
2: amen
1: kaye mo wipe ko so ba bi re
2: amen
1: o se po gbo
2: oluwa se
1: go ni foruko mi mo
2: re hallelujah
1: yesu oluwa wa
2: amen
1: ara no oluwa mo kiyin kabo sori eto ye eyi to waye lati ijo Godly Hepzibah Beulah Global Ministry ti olu ijo wa kale se eyin Comprehensive Health Center ni Isakumi ni Ikare Akoko asaju ki to wonu oro ti Olorun fi ran mi si gbogbo eniyan ni ti asale oni ye mo fe fi akoko idupe lowo Olorun fun irin ajo odun meta Dr. Olubunmi Tunje Ojo gẹgẹ bi Minister of Interior eyi ti idupe re yo waye ni ojo isinmi ti o n bo ninu ijo ikan naa a si dupe lori aye mama wa prophetess evangelist Yinka Tunje Ojo nitori wipe ojo naa ojo oto ni ojo nla ni eleyi wa je ki n le so fun gbogbo eyan wipe ni ojo Saturday ti se ojo kejilelogun iye Saturday ti n bo yi ni Free Earth yo wa lati fi sami si ayeye idupe yi itoju awon ayewo loniruru ti oju ni ti orisirisi ni ti fupa ni gbogbo e yo wa eniyan 50 akoko to ba si de ti oro won ba je mo awo iwogbe ile ta pe ni glass awoju won ri gba lofe pelu awon ogun miran be so kiyesi ni ayika ijo eni yo ti waye ni dede ago mewa aro ni ojo Saturday gbogbo eniyan fi eleyi si oko ni Godly Hepzibah Beulah Global Ministry ile wa lati iranlowo ile ise ile iwosan health care ili race health care lati ilu Ibadan pelu ajosepo awon YTO movement fi eleyi si oko momo wa fun ayewo yi gege bi ayeye isami si odun meta ope nla yi fun ore olorun gege bi imo ore olorun ninu aye mama wa Yinka Tunje Ojo ati Dr. Bume Olubunmi Tunje Ojo gbogbo eniyan fi eleyi si oko ojo Sunday ti se 23 yen ojo isimi ti bo ni idupe yo waye ni ijo ikan na Godly Hepzibah Beulah Global Ministry ní ẹ̀yìn Comprehensive Health Center ní Isakumi bàbá màmá fi eléyìí sí ọkọ̀ ìwọ náà wàá dúpẹ́ fún ọlọ́run fún òre ńlá tí ọlọ́run ti ṣe fún ògo ńlá yìí èyí tó tẹ̀síwájú nítorí pé wọ́n ní yiniyini kẹ́ni ṣèmí ọkàn ìmóore ni ọlọ́run sì mú sanra màmá bá a láyọ̀yọ̀ kí ìwọ náà lè yọ̀ bọ́lọ́pẹ́ dúpẹ́ kí ìwọ náà lè dẹni tí ní ọpẹ́ ó sì dá mi lójú wípé ọba tí ó gbẹ bọnúà lẹ́yìn ìkún omi yóò gba ọpẹ wa àánú yóò sì darapọ̀ mọ́ ọpẹ yìí ẹ̀rí ògo tí yóò tẹ̀lé yóò sì jẹ́ ẹ̀rí ńlá Olubunmi Tunje Ojo náà loruko Jesu ko ni jabo
2: amen Jesu
1: irawo yi ko si ni wo akoko
2: amen
1: anu olorun yo ma to si
2: amen
1: olofe yo ma po si
2: amen
1: gbo won lati leyin e na yo ma ra anu gba
2: amen Jesu
1: orilede yo ni daru
2: amen
1: orilede yo ni daru
2: amen
1: itiro na o ni dibaje
2: amen Jesu
1: dupa lowo olorun fun eleyi mama wa gbo mi ara mi so ni asale yi fara bale ko joko daada ko gbo ohun ti oluwa ran mi so o ta fi ran mi so baba mama o na ni wi pe ndo shaku oni shikilo shaku ani bere lowo re na rin pe so shaku ba mi wo ti bibeli so ninu iwe Matthew ire Matthew ori karun di ni ogbon bere lati ese kini re ki lo wi
2: nigba na le a fi ijoba orun we awon mu die mewa
1: a o fi ijoba orun we mu die mewa yes
2: ti o mu fitila won
1: nigba ti won rin ajo lo won mu fitila dani mommy fitila re nko sere ni to ba ti se awawi eh mo subu ati mi lo je ki subu goda mi lo je jeyan iru eniyan be ma pe kan to dide laye opolopo eda laye ni iba ti ga amo oko awawi be se be ba kiyesi iwa wa be ba kole te tuntun lateyin awawi ni yo mu wa iwa eniyan ni muyan sawawi e kiyesi dada loni opolopo ti o dide ki se aye lo ba won ja ki soso ki se aye bi ko se wi pe iwa won gan ni won kiyesi bo bere lowo e mo ni so seku awon ijoba won da bi won di amewa e gbo mi dada sa won se wi pe won ni won di amarun asewo marun rara o won so pe won di amarun ala adalbere marun rara o won so pe won di amarun oni seku se marun rara o amo gbogbo won na won wa ni ori ipele kan na esa e gbo mi baba fun wa ni iye owo kan na n ta fi da ototo ni o n ta fi se ba se dide ototo ni o nitori pe kini erongba eda laye ni so be da o sere bibeli so pe bi eniyan ti ro ninu ara re be ni ori fun e gbo mi dada sa bi ero re o ba ga ati ga yo ni agbara bo ni ijo seku e bere dada yes ki lo sele
2: ti won si jade lo ipade oko iyawo
1: won jade won lo ipade oko iyawo
2: marun ninu won se ologbo
1: e wa gbo mi dada sa ki lo so won di ologbo bibeli so pe ologbon obirin ako ile ara re ke se obirin ti o loye bi e ba wa fe mo ta ni ologbon obirin e lo ka iwe owe ori kokan le ni ogbon lati ese kewa di ese kokan le ni ogbon e ri ologbon obirin nibe ti ko ile ara re ke se obirin bibeli so pe enikeni to ba yo ile ara re lenu to ja ara re lole o lo yo ile ara re lenu e gbo mi dara sa opolopo eniyan lori iwon ise ologbon ni di ise ti won yan layo o ni iwo ọlẹtọ erun lọkọ o si kẹkọọ ni ara rẹ bi o ti jẹ bo ti kere to ni a ma ko oúnjẹ rẹ pamọ ni igba ẹrùn nitori igba ojo ṣe mọ pe o fun yẹlẹ kojo to rọ ojo a gba era lọ era ki n rọ pe ojo fẹ ṣu tojo ba ti ṣuba era ti pada sinu isa rẹ o ti dile mọra nitori pe kini o mọ pe o rọrun fun agbara lati gba oun lọ bojo ba si rọ lori di ọdun kan nti era e jẹ o ti wa ninu ile ẹ ẹ wá gbọ́ mi dada sa wọ́n ní márùn nínú wọn jẹ́ ọlọ́gbọ́n àwọn ọlọ́gbọ́n yìí wọ́n ní òótọ́ ṣẹ́kù wọ́n ní bá ti lo ìgbésí ayé wọn wọ́n jáyé wípé kó tán lónìí kárí lónìí kó sì parí lónìí wọ́n ní ìrètí ọ̀la bíbélì sọ pé obìnrin ọlọ́gbọ́n yìí ó ní a máa yọ̀ sí ọjọ́ tí ń bọ̀ a máa yọ sí ọjọ́ tí ń bọ̀ kì í bẹ̀rù òjò dídì nítorí pé gbogbo ara ilé rẹ̀ ni a wọ̀ ní ìṣẹ́kù aṣọ méjì méjì ẹ gbọ́ mi dada ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé ó ti múra ọ̀la mọ́ òní sílẹ̀ dádì ẹni tí èèbá ti ń ronú ọjọ́ iwájú irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ aṣiwèrè ni kí ni bẹ́ẹ̀ lè ṣe.
2: márùn sì ṣe aláìgbọ́n.
1: márùn jẹ́ aṣiwèrè wọ́n jẹ́ aláìgbọ́n wọ́n jẹ́ òmùgọ̀ márùn jẹ́ ẹni tó jẹ́ wípé òní nìkan ni wọ́n mọ̀ wọ́n máa kọ pé wọ́n jayé òní wọn mẹ̀yìn ọ̀la bọ́ọ̀lù àwọn bàbá tí wọ́n fi gbogbo tí wọ́n ní tẹ́tí tó lónìí bọ́ọ̀lù àbá wá dé tó bá wọn láyé tí wọn kú àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ráàrin kiri àdúgbò nítorí pé kíni ẹ kíyèsí dáadáa nígbà tí wọ́n ní ọwọ́ kan ni wọ́n ná gbogbo ẹ̀ tán nígbà tí wọ́n ní ọjọ́ kan oṣù náà parí gbogbo ẹ̀ nígbà tó tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wọn ronú àtúbọ̀tán ọ̀la dádì wọn múra sí ọ̀la kò sí tó ṣẹ́kù fún wọn mo bí ọlọ́ni dádì nígbà tí o bá fi ọ̀tún kó obìnrin tó fi òsì kó obìnrin èló lowó tó ń pa lójúmọ́ èló lowó tó ń gbà lóṣù ìgbà wo ló fẹ́ fi jẹ́ èèyàn bíbélì mi sọ fún mi wípé ó ní nípa àgbèrè obìnrin nípa àjèjì obìnrin ènìyàn á di oníṣù àkàrà kan nípa àjèjì obìnrin di o fagun wa o wa ko gbe kan ninu o so wipe o ni obirin ninu iwe ojo ode ninu igboru male o ni kiyesi o ni okunrin to ba ti ji ni kutukutu owuro to gbe ti obirin le aya o ni kini tegbe ni e kiyesi daradadi se se gbogbo owo te pa ba apa modele o je mo pologbo yin sode ko seku fun yin deleri ki lo seku do ni kankan to seku fun o ijo ni kankan to ti e fi si pa mo pe hai ti e mo Dagi, only we don't do my bay and the gay and talking somewhere. Enjoy the run where I ra. Johnny can cut a shackle for. I know, oh, but it's a low by. I walk around, oh, pare. Bobani, Berra, Puleni, kill a dos shoe, could the cook up boss your lower. Bobby, no, beside you, Baba. Oh, no, John, ma. Oh, sick, Palem, of what you want you. Or don't want you your biology to be a late journey. You don't have your quality hammer out money. A key, sister. Ben you, but in Mura. Ti o ba ti mura ogun ma de ba lojiji ni yesa
2: awon ti o se alaigbon mo fitile won
1: e mo gbo awon to se alaigbon nitori pe ogbon ti sa pa won lori won ogbon won ti sa lo ogbon won ti fo lo lojiji awon ti se alaigbon dadi mo be are bo ti n gbo oro yi omo lewe to je wipe ijo ojo idanwo lo mo kawe alaigbon omo ni mo awon ti se alaigbon awon to je wipe ogbon ti ku die ka to fun won won mu fitila won ni to to amon ninu fitila yi won mu epo to saku kina se
2: won ko si mu ororo lowo
1: won mu fitila won mu ororo won ti gbagbe pe nti tan ni dare do gbagbe pe bo ti towo bo nu owo e to se mo to tan lo na niyan be se apo to ba ku ni ki ra yo re o bo ba ti di pe o tan yo ku won nikan ogbo eniyan yo wa ma bi o wipe ona wo lo fe gba bayi bo lo se goke daddy e kiyesi yes
2: sugbon awon ologbon moro ninu ko lo mo pelu fitila won
1: awon ologbon mororo awon to gbon re o won mu ororo ninu kolobo won si mo pelu fitila dani so bi ti ninu fitila ba ti tan won ti ni mi tan mo fi top e daddy kilo ni ni ipamo njo ti sise to ba ti gbowo osu bayi ojo to gbowo osu laarin ojo meta o ti pare laarin ojo meji o ti nawo tan gbogbo ara adugbo lo mo wipe ah baba lagbeja ti gbowo nigba to ba mo ti yo to bona le igberaga de tori pe o se gbowo osu bo mi dada sa awon to logbo mo ni so seku fun o awon to seku fun yin awon enikan lo boko yawo pe Olorun wa ki je e ki se nigba ti Jesu gbo egbegbe egbe dogbon eyan o ni e ko ile to cheku o ni e ko jo e je Olorun fe ko tan ki fe ko tan ki tan loruko Olodumare agbon mo gbe loruko baba mi e sa bo ba ti tan fun oni gbogbo gba lo yera re wo bo lo se nlo to fi tan ni gbogbo gba ona wo lo gbe gba to fi tan ni gbogbo gba nitori pe nigba to ba ti tan fun yan ma kiyesi Jesu do fe ko tan nigba ti Jesu de di igi opoto bibele so pe o reti ati ri eso lori re ama ko ri kankan ki lo se si igi opoto o fi bu pe kerekani ma se je mo lori re e gbo mi baba ma ma jaye ko tan ma ma lo gba ko tan ke ko mo ni kan to mo seku opolopo eniyan lori lo ti padanu.

0: pe mo ni di owo nde o mo ti pastor gan la koja ko fun mi lowo e ki sara ba fe lo mi fun ni 1 million naira leni ko to dele akoko se shopping aso se shopping bata eni to fun owo go ti shop ko ti aso tutun Elisha ko fun obirin yi ni owo yesi to so kini Elisha so fun
1: kini emi o se fun o
0: kini mo fe se fun o
1: wi fun mi
0: bayi
1: kini wo ni ninu ile
0: bo to so Mommy, money, to kilo kufun, kilo sheku nu le, kini wo gan niba to fe fi koya. Kilo fi pamọ to fe fi koya. O da kilo fi pamọ to fe fi bere ajo go aye. Kilo sheku won ba kekere to sheku agbara n bere ninu die to ku sowo e. Ngba to si keke ba to ba ti ni kosi na na niyan. To ba ti lo towo ti pari, e gbo mi sa. O ni wi fun mi kini iwo ni ni ile. O ni iya gije agba. Ko ma de fi mi le. Eh? Iya o le je agba titi ko mo ni pe ara o fi mi le won na fi mi le a si ni kankan ta bi le so pe fi mi le iya wa je agba ti e ba ko ti e nikan to mo fi koya e kiyesi baba ko to loso ni ajeni lo ronu re jile loni nigba to je pe o gba 1 million naira loso bukata to de jokoti bo se mo na 1 million naira ko si pe eleyi ko si kan to le se mi iye bayi mo fe mo fi pamo lososu iye bayi mo fe toju pamo nkan bayi mo fe invest si mo gbagbe wi pe bo pe boya office ara eyin akowe o ko mo ba daladura odi ko mo di pe o lo mo bere si gbadura to le kokoko igba to wo te lowo ki lo fi se party rocker every weekend e o le dabe oro ibinu ama kiyesi baba o to oro ni omo iya sokuso oluwa ran mi si olorun ni pe be lo won pe ki lo seku opolopo ti mo fun lori ofe won si lo won fi sofo mo ni na ku na wa kun gboro bi nkan mi e kiyesi iya ki lo so ki lo mi si ni ile ki se ki lo ni egbo ki se ki lo ni lowo ki lo ni nile o ko tun mo si pe kilo ni ni ipamo o ni iranse re ko ni onko yes ki le si do fun
1: o si wi pe iranse bi re ko ni kankan ni ile
0: iranse bi re ko ni kankan ni ile
1: bi ko se kokoro ro kan
0: I kokoro ro kan lo ku me ku daddy e gbo dada in to ku e ku yen gangan na lo fi jagun aye e o lo fi gbe ra idide o lo fi pada soju ona bo mi dada sakaka ki gbajumo jale ni a fi kan wo epopo bo mi dada idide re nbe lori iwonba to seku ye iwo na wa joko tun joko re joko bayi joko bi omo oluwa pe ko wa wo pe ki lo ku me ku ti mo fe fi bere aye me ki lo ku me ku ti mo fe fi gbera dide gbogbo ebi ko me ara ko me e gbo sa in to ku lowo jefta ni jefta fi je eyan laye iwo na ronu o ku joseph ku ala ituma la gba tan gba ala lowo e baba o je o lala mo pada lala mi amo o di ituma la mu ituma la na lo fi dide ati otito e Bomi ki lo ku e ku baba ki lo gbigbi dani to fe fi dide laye ki lo seku si olowo ti iwo na yo fi so fun yan wi pe e wo me mo je yan mo gbiyanju mo sapa ibi mo ba dere e dakun eyan me lowo Bomi dada daddy Bomi dada mommy awon ati o gbe odide won ri wi pe oni iwo ye nikan ti o fi ase imele se ise re emi o so bi ti o ti duro fun o yo duro niwaju awon oba ki se niwaju awon eyan lasan o se mu imele ku lenu ise re daddy sora re da lagbara bi aye o ba bi aye o ba feran re won na feran ara re gbo mi dada loni gbe ara di de dira re bi alamure dira re lamure agbara loni bibili so ko bere oni yo fi agbara gba egbe re ni amure yo fi agbara gba egbe re ni amure o tumo si pe dira dada ko tura sile ko duro wi pe ebi mi kan ni yo wa gbo bukata mi ko duro lori wi pe egbon mi kan ni yo ba mi gbo bukata mi oun na sapa awon eyan to wa ri won pe ah no ebirin baba ran lowo asowo nu baba fun lowo yo je eyan yo lo da daddy kiye si lo le bo bi o oni kini won ni ile oni ko si ju ororo kekere kan iyen na ti to dide oni lo si adugbo ki lo ni ko lo se yes
1: o si wi pe
0: lo
1: ki wo ki o ya ikoko lowo awon aladugbo
0: re kaakiri lo ya ikoko lodo awon aladugbo re kaakiri sora re di mimo bíbélì sọ nínú ìwé johanu orí keje ẹsẹ kẹta sí kẹrin ó ní wo kò sí ẹni tí ó ṣe nǹkan ní ìkọkọ tí ó sì fẹ kí a mọ onígbàgbà bí wọn bá ṣerú nǹkan wọnyí lọọ kó lọ fi ara rẹ hàn kí àwọn èèyàn kí ó lè mọ gbọ mi dada dádì ìwọ náà gbé ara rẹ dìde ara tó kù nínú rẹ tó mọ ṣe dáadáa ó tó mojú ẹ dáadáa kọjú sí yẹ kọjú síṣẹ oníṣẹ ìwọn bá tó ṣẹkù fún ọ fi gbéra dìde ọpọlọpọ tí ìbá ti dìde láyé wọn fẹ dìde bí ọga bẹẹ sì rèé ẹni tí ò ṣe bí aláàárù lóyìnbó ni kò ní ṣe ṣe bí ajébọrọ lọjà ọba bẹẹ láti bí kékeré bíbélì sọ nínú ìwé zekaraya ó níta ni ẹni tí ó ti kẹgàn ọjọ kúkúrú yóò dàgbà bí ọjẹlẹ ohun ọgbìn ńlá ni ẹ kíyèsí sá won tegan o kekere bere lati ru kekere iwo ba ke owo re fi bere yan ajo aye re ite lo fi pari waju awon eyan yo para wa ba wi pe lagbajajo so fun wa bo lo se debi to dei o wa we ni wo wa so wi pe ah baba ni a ma wi ona po agbo mo dupe nitori pe emi na o so le baba gbo mi lone aya mi so ni ti a so le yi ni wi pe kiloku o ni ko ya ikoko lowo ladugo re yes
1: ani ikoko fo
0: ya won
1: ki se die nigba ti wo ba si wole ki wo ki o se ilekun mo
0: ara si ara re pamo fi asiyara re pa mo mo je mo poku fun o ibe lo ti dide yes
1: ati ma awon omo re
0: ati ma awon omo re
1: ki o si da sinu gbogbo ikoko
0: ko wa ma da kekere to ni kekere ti won pe kekere yi o bere si ni fi ma turnover lo nje be turnover daddy se ri elomi o mo tun mo turnover ni di owo ojo mi a mo soro nipa o la so fun obirin yi o ti won ko obirin yi ni pe lo se turnover ba si ni ta kekere ye ma ta mo fowo nla ta o sa ma ta je ko mo yipo ko wa wo ti o da ko obirin yi to mo pe o ti da nkan la titi to be to je pe ko si aye mo o wa ni lo ma ta ki wo na le kini o ko je ko si mo di eni la iwo na to gbo mi ni asale o de eni la
1: amen
0: mo lo de eni la
1: amen
0: yesu gbogbo wo mewe wa jeun lo kiyesara bibeli so ni wo ni wasu ori kokan la wi pe o ni fi ipin fun mejo pelu tori pe wo wo mo ti yo wa ni eyan la fun je re soju omi lo so kiyesi kan yi toruko jesu baba yo da fun lo furugbin loni ko ba le kore lola o je to je loni irugbin to je loni onje ola ni o ma eni ba won eni to ba ti je alagbe o ti je amodun eni ba je alagbe o ti je amodun lo kiyesara baba yo da fun lekan si mo gbagbe godly fc babola global ministry oni sese ti waye oruko temi si ni prophet dr tunde fayeun ojo simi to nbo yi lekan si a so fun wa wi pe ojo idupe nla ni fun o dr olubomi tun jojo ti mo mo wa se ki odun meta won lori oye a si dupe alafia iwo na wa be mo gbagbe satide iwosan ofe wa pelu awo oju gbogbo awon onisegun to kose mose lati ilu Ibadan healing grace health care services won bo pelu opolopo awon onisegun imo oyinbo bo gbiyanju ko wa lati wa se ayewo ara re ni ago mewa aro ojo satide oju oni ti o phone number mi 08062436989 ma gbagbe ma ko gbogbo owo re sori owo eyo kan olowo kan bi eni ti o sowo ni laye yo da fun o. God bless you.

mo kike ti la ko da po mo mi facebook kan ti ri mi mi se juju odun alaje olopa eleran mo ri olebe ba mi sile mu ti wa deniyi egbon daada ojo bangbola akinyemi oluwa seun ade damola ati sofio ademola le ogboroko owo mo ri yan ke da po mo mi okorin abale ina ti jo da dodo olugbo eto le olugbo lileto ke to yo bere le perewu

Akadomo Kwere Donje. Oni den papu yiko jem dodo yon me yiria late Mrs. Margaret Alababa Mishinle. E yi dadi la yile do ke jila Oshuke do odo 2026. Anti si okwe yile la no musilimu le jen mo ki keke ten ome yon parapata for anku arafera kwe yon de ku se nyiti. Anfa anko ba de do keta Oshuke 2026 na jo pa gidi nde eye mo ki on dada ken ba gbo Mrs. Temida yo ala de gboye la tu lu ero le fo ken ba ki kete kete on me ye late Mrs. Margaret Alaba ba me shele mo ki on dada en kwasi kuri ba no ni mo dodo dipo afolabi nepa ni la dipo wo le lu akore fo ken ba ku shift oloyan te akore fo oku mura odun ifa ka se lejo Saturday ati jose le ulu akore lara tosin le ulu akore fo oku mura sifo oloyan te akore fo ha so nfa le jo Saturday ati jo se ka hai ke ba gbo dipo afolabi nepa ni le adugbo ajipowo la kore wa mi so waju de si.

Mo du se bale amutere ajibamdile amutere owo kin bon ki kabisa lati la mo kin from bon ki daada ti ke toluye from ku mura odun airegbe atujusuka aye lae kope kope for lagbara olohun for ora modun odi ele pataki julo bon ki kabisa daada for esan ba joko pe wo eyo momo for bale ajibamdile amutere o moye kan kekere kekere cha be pali sana o mu ka ba o la lerun jo meta for kedara so serun ke je wo fo ye wo ni re wero so do kure ka o de fo larin gbe ti so kege for sa ba o la side do le ni re amuludun amutere ni re amuludun lura yo je ayo je iko oduba won ba be oye be pali sana ka yo sai so serun ka je ni re amuludun amutere ko ba re aba o la lojude lola wo yo ki fo si fa amuludun amutere ma da olohun daada le kan si mo ki kete ni aba dola yemi muri odada lebe we ni ale we de ni yojo ori demi ki gegete bi adegbe ro parapata lulu la mo ke fo onku muro oku abare ya doctor wahab adegbe nro former commissioner for health londo state ni le lo wa laye re abajade laye le boya 2020 na 2021 le ijo saturday ose na shoku doctor wahab adegbe nro le elizade university le la mo ke tope alura sugbalaja ola ni pekun fun ke kende ayunke ile san mi mati wa de fe mi abadada mori olebe we ale we de ni yojo mo gba na mo ki reverend j olowo olowo alaji olopa eleran jo wa mi siwaju kekere si ko je mu fun ko ju mi la rin ose sin

0: onile mo ki alejo a ni faisan logba oruko ti emi ni babangana ti gbogbo aye a ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikudie kudie to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
1: ni iwaju continental guest house nepa ni lu akure
0: phone number mi 08164122777 lekan si 08164122777
2: ki la mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin nikan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin nikan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbe daada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sara re ko le ma gbe abi oruko ti e ti tri pada si boda suke suke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin nikan soso so ti o gbogun olowo ni fi se wa gbogbo nkan ti nkan ti o ba le ma se wo lomo okunrin fe ko gbianju ko wa ba mi
1: ni iwaju continental guest house nepa ni lu akure
0: phone number mi 08164122777
2: egunje egun osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni soro nipa e egbogi ti emi n gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e sara re o gbe daada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti re kere ju ojo ori re lo aja fo re o le gbe daada ma fi dagula
1: mo wa ni waju continental guest house nepa ni lu akure
2: ibe ni o wa to mo okunrin nikan mo n se toju ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona oni fade eyi iru eni ni gbogbo igba ori keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fin bi so fin re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero ba ni soro mi
0: 08164122777 08164122777
2: nkan ki nkan ti o ba se e boya won se eyo e marun e mefa ki le to mo bo se se eyo lo se mo mi abi ti o ba le se eyo ti e a ma ta a ma yun e ba fi dagun la gbogbo nkan ki nkan ti o ba ma se ninu ago ara re boya ara n ta e ni abi ara n ja eje ni abi inu re n kun ni gbogbo igba orukun ru e ni orikerike ara n ru e ni abi ati rin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan omokunrin re ko duro dede to ba ti ri pe nkan omokunrin yo dodere a je pe aisan kan wa to nfa a pe ni ja ninu isan ara ni se mo pe ogogo wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe ni ja ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se nse ibi to mi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isan ara omo olomokunrin isan ara kan wa to sise pato ti isan ara yi to ba ti ni pe ni ja o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aisan ti a pe ni arun jedije wọ́n fẹ́ ṣe gáàtì ẹ nǹkan máa jáde níbi gáàtì ẹ wọ́n máa fọ́ọ̀tì sínú irú nǹkan báyìí yóò dáa kan sí mi.
1: Ní iwájú continental guest house nepa nílùú àkúrẹ́.
2: Ibẹ̀ ni mo wà gbogbo nǹkan kí nǹkan tí ó bá ń ṣe wọlọ́mọ ọkùnrin nínú àgọ́ ara nínú iṣan ara ọlọ́mọ ọkùnrin nìkan ni mò ń pè o gbogbo nǹkan tí nǹkan tí ó bá ń ṣe kan sí mi.
0: Phone number mi 08164122777
2: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re n wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo orukọ bayi ko da elomi to ba loogun lọwọ asise ti oogun ba tan a tun pada si bo se n se ni irukọ bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru oogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mu e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo n se o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se eyi awa ki n se ohun itọju ọlọmọkunrin nikan ni ti ẹ ba ri ọlọmọbìnrin ni ọdọ mi boya o wa nitori ọkọ rẹ oun ni o se wa itọju ọlọmọkunrin nikan soso oun ni mo n se kan si mi.
1: Ni iwaju continental guest house nepa nilu akure
0: phone number mi 08164122777 lẹẹkan si 08164122777
3: Honorables, nisa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trophy laga se se agbekale eto asopo fun awon honorables sawari awon honorables e lojo bo Thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium laga kan soke ka si se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa sawari awon honorables e lojo bo Thursday ose yi trophy premium laga oti ti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun meji di logun o
4: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti sumi, ise lo npariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kan sun lo ni.
5: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure, korojo gogo bile tawon ko rin bire fun gba gogo, akanse gogi bile, ba gbe kale lona ti gba lode, 24/7 Aba Make Sure, ko lo ti nu rara, o ka gu eyin didun, ara riro, a fo gede gede do ti ara danu, logo lo mo ko ya ba duro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nadak fun te dugba o da lagu ara 24/7 abomination lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abomination gbugbu iga ija wa ija osi always guide me
6: vacancy An experienced private driver living in Akure is urgently needed. Salary very attractive. Accommodation will be provided if needed. Interested person should call this number. Is 08059785015. Again, 08059785015. Etete si ikede pataki yi. Enikeni ti o ba nife lati sise awako ti o gbe ni ilu Akure pelu owo osu ti o dara bakan na ni ile igbe wa ti awako le ma gbe. Fun alaye lekunrere epe number yi 08059785015. Ese pupo.
7: E tati si kende pataki ye, la todo alaga e joba bile le lu di okego. Ono rebu adebo ya adebare, si gogo e ya loja baba loja. Okada oni murua, ato ni mato, wipe bere lati. Tuesday, ojoka e dogon, oshu yi, ni a wangu fido, yo ma fipa anko ofin be. A wangu koloro si, oni taja ba wangu ni mato abalo kada. E yini ni, ni no oja obada, ilu okego. Nima to wofi yo mato, a wangu koloro si ya loja baba laje. Loja odo lua, ni lule olu ji, bako no la sofun. A wangu ti wangu lock up shop, ni obada okego. Ti wangu tungbe fellow mi, wipe. Ijiya to nipa nbo wa fun won laipe ojo o ti wa di ewo fun enikeni lati pate oja tita soju titi ijoba tabi ma polowo oja ninu moto loju titi to wa laarin inu oja obada ilu okego atodolu aile oluji memo yi to yeye bere lati tuesday ojo ke rogbon ati wednesday ojo ke rin lindogbon osu kejo odun yi enikeni to patapa sofin yi yo fi mu kata ofin ati wipe awon agbofinro lawon sise ijoba yo ma ko awon oja tan baba loju titi lo sagan olopa sesi mo fowo ri biribi gba won pada igoran sanjo ebo ruru lo ikede ikilo pataki yi wa Todo alaga ijoba bile le lu je okego. Onere ba de boya de bare.

ilera lo ogun oro ma fi owo yo beke mu oro ayara re gbegbese loju ogan gbegbese iwo na wo o sare si wa o sare sayin oro na bayo so wa pa ilera tin so si pa mara ni o tun ni gbegbese odun mi la tun wo yi odun yi tun lo kere kere kere kere kere igbese ni ko gbe owo to ba du ni ati ba bi aso be se ba da ni atun tun ku ni ogbin ju lo to sugbon o ti ro na bayo sugbon won ni ore ti o ba gbe ni bayi ina ni ma gbe alawo re ku nigba to ti lori ofe lati gbe eto yi ni akoko yi o mo ko ti sori re ni o kira re ku ori re tori pe obo ni sababi o na lo bo lo ba mi oludumare kete male ki wona gbe igbese ologba ki wona dara ko mo awon to ti lenu ope ti won ma oju leja ewi ati egbo ewe nja o egbo si nje awon kan wa to wa je pe olodun ti fi asiri e ogun ba ti da po bi se nje olodun ti fi si won lodo ti koja apapo lori oro baba ewe nje leda mashiri gbogbo ipinle ondo ati gbogbo awon ilu ipinle to yika ati mo baba ewe nje leda mashiri ototo meta ti won ti nda awon eyan lohun ti o si si pe pa e ma so be ma o e ma wi be ma o adua temi ni pe Olorun ti tin ba yin se baba ewe nje leda mashiri ta fi 30 lori radio lati tun ma logun Olorun yi ko de fi yin le yo ma shatleyin ni ti e ni ko gbe igbese ologbon ti e ni ko gbe igbese ologbon tu wa gbo mi o to ba wa je pe iwo na isoro to nkoju Isi aye ni o ti koju oju lasan igbese na lo gbe fun ebi adua won bo gbe igbese ailera temi to je pe awon aye awon se bi se ka ni korokan du na ni nbe ni di oro re won bo gbe igbese igbese adua ti won o fi lenu ope ti eni pe ko gbe igbese ologbon adua na ni gba agbara ko o aye nbe ini ajora kun kan te gbo foto ni o fi mo pe ile aye ta wa ile aye to le koko bi oju eja ni aye nbe eyan wa aisan ton koju yi o le ma je oju lasan ko je pe owo awon eni bi owo awon agba na la ba nbe ki wa la awon agba nfe bo la won agba ti won fi o si ori dubuli esan bo ni won si jawo loro re ani o pe baba ewe nje leda mashiri ashiri tin be lodu eleda lati fi mu opo eyan ku ni nla lori aye won lu ara awon ashiri fun won ti won o si lenu ope o ti se bi erin ti eni o si njeje liri ise la ri owo nka ko won ti fagba na kan se re iwo na wo latojo to tin sise ko so na bayo kankan o ri kankan gba mu pe o ti ri nkan rere kan bayi se ile re ora ile oko igbeka to ye ko gba lenu se o ri gba bo ba ti sun bayi alakala na ni o ma lalakala yesi tutu pere pere nipa alakala ingo baya lori eto yi e ta ma se fi se dare nakanakan ninu emi katakata na laye ri o mo ri loju aye oro yun doro ojo mi sugbon ati sasiyori anira bo ba je pe awon aye na ni bendi oro oro ara kunrin ti mo ni mo fe ba yin so futi asale yi en to lo nke to lowo lowo sugbon awon agba ojo gbaye gbadun
pẹ̀lú àìsàn tí wọ́n fi dà lọ́la. Ayé máa lé o. Gbogbo ìwọ tó wà lórí ìdúrólé àìsàn lákòókò tó ń gbọ́ mi yìí pẹ̀lú agbára afẹ́fẹ́ tí mo fi sọ̀rọ̀, Olódùmarè yóò tù ọ́ lẹ̀ tí wọn náà sì fi ẹsẹ̀ méjèèjì rẹ̀ padà. Jásáré dé ọ̀dọ̀ bàbá ìwé ń jẹ́ ẹlẹ́dàá màṣírí ná. Nígbà tí ń bá padà dé, ìwà tó pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ lórí ètò ẹ̀kú ìkàlẹ̀ mú bọ̀.

0: jẹru isẹpẹ tẹutẹ lahanọ ladanu babe wonje leda masri logegun ona talake so baba nsoro nipa ka lewe ategbo fi se toju eike ya isan arun atari ara to ba nba ni fara fira bi o fara lo niru ona ewe ategbo win lana ta fi se toju eni turu fe be ba njo lenu nbe lowo babe wonje leda masri ti o si dupe lodo olohun to nta lafia pipe ori eni omo agbaye mi eni omo jale waku ogu oru wa gban orele bari to fi dori aisan di ori ni won toju lodo won be gele ni won tun ma isan gbara dale ti o si ni seru onitohun mo bakan na won tun ba ni belon lori asina je lori ise yewu dada bayan layo tin se te yo si ma ta warawara ise ti eni olodede abi won ti da okuta soja re gbera nle yoju si babe wenje leda masiri baba nbe ni ilu ijebuode eso kale ni laptop junction ejere road ile ofse akoko ta akoko kan to ni transformer ni waju ibe ni baba wa telephone 08065745041 tabi 09055609849 babe wenje leda masiri agbonje onisegun ibile to moju ewe ategbo bi okan se moju ada
1: fun itoju ara ati ebi adura e pe baba ewenje eleda mashiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

0: tan ba lo ra orisirisi won fi ra sugbon kaka kewe agbon de in le si ni o ke ma ba lo loni wo na won lo sile ewosan bakan na lo mo se sori o bakan na lo mo se sori sugba in boya olohun ti o gbadua o ma je ki isele kan sele to fi de pe arakunrin yi o wa din to le ma fi ese re meje jerin pada baba ewe je leda masiri je tun juwe address odo won fun ole kan si won wa ni oju opopo na bini si ore legbe anko somil omo toso ni ipinle ondo opopo na bini si ore eleda masiri fun ailera to nkoju lagu ara ati ebi adua ki wona tun lenu ope lodu ta wa nu eyi ki aye ti e na o le da oya ba npe number won
1: fun ti ebi adua e pe baba ewe nje eleda masiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

eyo neja ki oro ile aye yi o suyan na ni igbese na le yan ma gbe o ni kan kawo gbera ko ma woran tori pe eda ti ba tin woran iran won ki ra laye eda to ba tin woran ati rira lowo ti o fi ko ninu laruri tin koju anira oro ara kunrin ti mo ba bo ki ma ba lo lo ni wona o di pe ko le lo so mo gbogbo awon shop re to ni ko le lo ibe mo iyawo re ni moju to sugbon ojo ka isele kan se to di pe ore re kan lo ba ni ko n pe pe ara kunrin bo ni mo de shop re won o bo nbe won ni o to jo meta to ti wa mo tun lo lojo kan bakan na ni won o tu bo nbe kilo asele o ba salaye fun ore re pe bye na lo mo n koju eyin o ba lo yoju si nle eyin ko e won gbe igbese igbese ologbon nigba ti won ti ri pe o da pele ti koju oju lasan won di odo baba tin ba ni be lo tin ba ni se igbiyanju pelu ewe ati egbo baba in to re mi koju na le leyi o ma tojo meta won mo kan keji ibe na ni won ti ri pe ore ki soju lasan owo awon agbalaba nbe won ni yawo re nko won ni ko lo pe yawo e wa o pe yawo e lori ago ni ki yawo won wa yoju sun ibe ni aseri ti tu o ni gbegede ti gbina ase yawo lo wa ni di oro ase tori pe iyawo so foko re lojo kini ana pe ko ya lowo kan ti o ya lowo ko fun lowo ko fun lowo latari pe oko lawon nkan kan to fe fowo se lo ba wo pe o ra pe oko ohun o tin kowo fun olori lulu kan legbe ogiri to ba ni boya to n ba fi oko sori du boli esan won le mo ra aye moju tu awon owo e obi kan mo wa to je pe ika ranun ika o na ni won eyin ko yi won gbe igbese adua won si gbe igbese lera fun pelu lile wu ati egbo bi mo tin ba yin soro ara re ti ya daada to si ti pada si shop mo je so fun won na pe iwo na gbe igbese ologbon mo kan ma wo aye ara re ni ran gbe igbese ologbon ko mo toro aye ara re fun ilera to n koju gbe igbese ologbon ko joju si baba iwe nje leda masiri ti se bi erin o jeje leri ni oju re pon kokoko to foju re irina daada gbe igbese joju si baba iwe nje eleda masiri ati fun ebi adua lati mori bo ko ninu laruri aye ti o je ko rana lo.

0: ti o je ko je eyan laye number won re te koko ju gbe odo won fon na kin to fon number won won wa ni opopo na Benin si ore legbe anko somil omo tosho nipinle ondo ibe na lo ti lo joju si won olodumare yo si gbadu ati yin na lase olodun olodumare oya je npe number baba ewe nje leda masire fun ko pe baba o si lo joju si won a tun ma pade ngba mi gbe igbesi ologbon oro ori oni dabi eju to koja lori apata ti o se ni pa o di gba kana
1: fun ti e bi adura e pe baba ewe nje eleda masiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

ni moju ki n to wole lasale yi moju ba omode ile yi ibe yin agbagba iba onile ibalejo e ka le o ni gbogbo bi te ba ti lanfani ati bon gbo

wo bi eniyan ba ti le ku ni ile aye ogo ni tohun o le ku ogo ki ku on la won loye ile aye se ma fi nse adua pe olorun ma je nku togo togo iwo to n gbo mi yi o ni ku togo togo ko se ni ta bisile aye yi to yan ayan mo ti a ko da mo eyi un ti a ko da mo ogo re oni kaluku lo ni ohun ti a n pe ni ogo nse lo kan je pe pelu anfani agbara ile aye ti a seda gbele awon kan lowo ta fi dura wa lo anfani wa fun omo eniyan lati daamu ogo iseda eni ta dabi tire anfani wa fun omo eniyan lati daamu ogo iseda olorun bi ti won iwo to n gbo mi lasiko yi aye oni daamu ogo re o ta wa ni ale pe ni aye gan to n daamu ogo e wo aye wo lo n daamu ogo amanise ni afai manise ni ase ni ba ni daro se ri gbogbo eda to ba ti ni to ba ti mu idunnu kuro ninu igbesi aye enikan tabi to mu ibanuje wo igbesi aye enikan irufe eni be o ti daamu ogo o ti daamu ogo omo lakeji lojo ta bi elomi sile aye ni ati daamu ogo re e ri kan kan yin akoko ta fe nwe elomi nigba to wa lomo tutun o n lowo orogun letite ti won dogba lumo koro yi si ta fi paru eni be logoda ba ti bi elomi sile aye bayi tonke bi omo tutun be lawon ara bi ti fo ogbon ti won ti fi owo kan nkan omokunrin re biru won ba dagba tan o di kayi o ma pe won lokobo ogo be kede ohun gbogbo ti a se dada daradara ni omo eniyan ni nbe nile aye ti n daamu ati sere omo eniyan ti a fi n so pe aye a ma yepere ogo tabi ki aye o so ogo kan di asan se wari ohun ti a n pe ni awari ogo o pin si ona meji

0: aye tin ba ni jala ilo ida tuwa fi dere deni male bi odu agba eni edumare fo ye ile ayeye tin gbara di ni gba gbogbo lati mu iwo se ibile do la gbogbo ma dari orun loke epe aditu oludola alternative therapy ni ke ma bo ka tori eni ti o so ase pelu te wetegbo ibile eni mi majele tabi fe poru ofa ona imoran fe di ti o lo nyuni ari igbega lenu ise okowo ti o lo dede adapada lenu ise dilu oba ogo aye ta afojuri ati yi ta ofojuri eni sukusu ni yo re ri ayo lagba la aditu oludola alternative therapy agba omoran to mo yan igbini nu ikara won be lori apere lati la lawelawe ogo to fe gbe ni mi bi kalo kalo ati ona ba yore dele ma bo tarata ni lu ado ekiti nito si oke la health center sele road oke la lado ekiti ibe ni aditu oludola alternative therapy wa telephone 08030572261 ewe je egbo fun lagba la aditu oludola alternative therapy
1: eje pa lo oke la leyin health center o sele si oke la o lado ekiti
2: e seun seun be eyan ba nwu ko ta le pe ni ogun ko bi ko ba nwu ni iko awu bi eyi keyi nu ko hospital lo ye ka gba lo e ma jeje ku je ma mumu ku mo e ma si lo ilokulo e lo mi yo wa lo wa ikoko agbo yo gbe kana yo wa epo iyeye to po epo igi iyeye yo fi tele igi tetere gun to po yo kole ewe o misin yo kole yo wa fi sugar oni korobi mewa si yo wa kini agbo yo se ti o jina fun kan bi ogbon seju bo ba jina wa di mimu o di ko mode o ma mu bi sibi nla nla meji ka gba o ma mu bi sibi nla nla merin tori iko ah e ma jeje ku je ma mu mu kun mu bi ko ba wu ni ba isan ka isan ba se ni hospital la gba lo e ma jeje ku je e ma si mu mu kun mu e ri ije o lasiko yi o di wiwo lokun ti ki posa aja mi oni gbo keyin re o ka o agbo mi o si ni ka ki wo re o fatu awi tan la sale bo ba dojo waju atuma ri so si
3: ayi wo di o se ori ade o mo ni
2: eran ko to ba lohun oba taku teje eyin enu oni seku kan emi lomo okuta kekeke o se fadage ni ba gbian jojo adare ate
3: oni e si ba pare male
2: I shift Dr. Olu Ogundola lo ko temi be ba fe pe mi leyin eto number mi re ele je kile o mo lola ke to be si ma pe number mi re 08030527261 08030527261 office aditu oludola wa ni ilu Ado Ekiti Adugbo Okela ni kepe nlo ele nlo si Okela Health Center. Beba de Health Center ni junction e tiri signboard aditu oludola. Adugbo katan pe ni Adugbo Osele ni be ni kewo lo. Ogo ni fun Olorun loke orun. Eku kale. Nja ti a se da ba kadara re pe mi kini na le tun mo pade lojo mejo digba na nko enu ni dun mi o eti wa oni di dasiko ta pade ajo lo nta wo ajo bo nta won ti mole eku kale

0: kojo olugodo
1: ise owo awon ara bi tin somo olugodo omo olopo ni
0: oya tete
1: to eni tolorun ko kokoro itusile
0: le loro
1: alhaji agba baba ala no spiritual
0: okunrin dandan
1: eyi ke iya isara
0: o sese bere tabi olojo pipe
1: mi sanfe
0: asiri bimo
1: iyonu ebe awon agba
0: baba ala nu kaju e
1: iyonu agba
0: o senti oye ko ni lowo
1: tractors oloselu
0: lo fun interview
1: iyonu agba lu koja be
0: awon kan ba di alhaji agba
1: lo tori adi tun ti yo
0: oja re otani
1: fe gbomojo oyun iju asiri bimo
0: atude asina
1: o ya lodo eni ti alafiran
0: e ma pade baba ala anu alhaji agba
1: lojojo wednesday
0: thursday ati friday ni lu akwe
1: en la fe joshon
0: folokada pe ile baba ala anu
1: idi mango loki ogba lo lo
0: saturday and sunday
1: le ri baba ala anu
0: nina god plaza opposite alafia hotel
1: wow
0: ojo monday and tuesday
1: le ri baba ala anu
0: ni bakusa street
1: opposite ile ya bakusa
0: ilu ore
1: telephone
0: 006
1: 397
0: 0829

0: le seru olola mo o
1: o ke laye mi wa o
2: mo dupe lara olorun fun o ta olorun se fun mi ni January ta wa si bayi won soro won ni ka ra cement ile yen mo tin kon fun 17 years ni ile bo ile yen ko wa nbe but for the glory of God leyin igba ti mo ra cement yen mo akọ ile yen ta within January ti now lanlo to ti wa wa leyin mi tun lo fe ta to wo ni awa lo n fe ka ra ala lowo o la wa lo n fe ko ma da duro de wa olorun de se owo yen ni ona ti a lero atemi atoko mi atura atura
3: dona ele ta yin ko tele
2: be
3: odun melo
2: 17 years
3: 17
2: be
3: o wa wa igba wo le wa si bi
2: January
3: ejo awon to ra cement
2: yes sir
3: so be se wa kuro bi
2: emo wa so fun olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen olorun de pari ti wa
3: din january lenu january 16
2: ben
3: e to wa ra ile another
2: to wa leyin ni olo awa lo n fe ka ra ala lowo la wa lo ma gbe duro de asugba ti ra bayi
3: e patewo e kilo e de nwo bayi eyin wa ni december pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
2: since 2007
3: enteyan nta yin o wa le se lati 2007 to de se laarin January 16 ki de se ko wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti eti abeni e ti pari ti e na ko le mo yato laarin aladuwa te ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari ile won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telo mi ti o le da pari bo se po lori oke yi
2: as a living man
3: let double grace work for you
2: hey na o lo fa se